Mure ono mwaka wabulimi. Vyale ni ne chitekelo, vyale ni ne chirumba na zamseed. Chube mune kabila okubyala kapya bwangu. Nangula imbuto ya mwaka wense. Ba zamseed, naba kwata imbuto ya hybrid ya balali enu. Nga chakutila mule kabila kapya bwangu iyo ile itwa Ultra Early Variety. Saleni ZMS 328. Ipya mumie nshi itatu. Nangula limbi mule kabila imbuto iyo ibyalwa elo kabili ifumya ubusomboshi ubukala mbanga nshi. Byaleni ZMS 620. Nangula ZMS 638. Iyo ileta ubusomboshi kabiline taba iyo ya kwatamu ubukumo. Yali chingililuwa no kutebelelua kumalwele. Elo kabilino busomboshi ukala mbanga nshie chila mwaka. Vyale ni ZMS 451. Iyo iya lumbuka. Kabili iya ya na pambuto shonse ishipia buangu. Elonga chakutila infula yalo kabuino. Yeni apakala mbanga nshi. Saleni vyale ni ZMS 721. Iyo iya pangwa ukuleta ubusomboshi, ubukalamba, kabili nobukumo. Imbuto ya pangilwa ilobali ya Muzambia. Imbuto ya pangilwa abalimi ba Muzambia. Tandalileni ba agro dealer umatuka kunche ndeko ntumuli sana sana mchitungu cha Central Province. Elo kabili fagoshibila pona fimbi fimbi. Tumeni ba alamia pale Musange. Kuma nambala ayali ni ayam. 0965 95 8815. Nangula 0977 272748. Good seed, pure seed, Zamseed, Zamseed, imbuto isuma.

ape funi solo zavele zamkadizo ay bengqeme nayizo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engape funi solo zavele zamkadizo.